Abaana newe batula babiri babiri tewali tabu wabo butebe newe babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo, nawe tutambuze wano ku keki zino. Abana bawedeyo, bawe soda we chupa, abasigadde bawe soda we chupa. Ako tebagala, bawe we chupa, bawe we.

0: ko kati sawa ya tukitwala kyaffe katugama mukama tusasi. Amen. Amen. Njagala ngendeleko mu kitabo kya Daniel sura ya 9. Nkulage ekyokulabirako ekyo ekisembayo tumalirize. Mwenda tandikirawo.
1: Daniel 9.
0: Mm.
1: Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo omwana wa Akaswero owezadde ery'Abamedi eyali obwakabaka obw'Abakaludaaya. Mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo ne bintegeeza omuwendo gw'emyaka Yeremiya nabbi gye yajjirwako ekigambo kya Mukama okutuukiriza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Ne nteeka amaaso gange eri Mukama Katonda okunoonya nga nsaba era nga neegayirira.
0: Okunoonya nga nkola ki? Kye tuzze okukola wiiki eno. Nga nsaba era nga neegayirira. Aha.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala
0: ebikolwa. Nga nkola ki? Nga nsiiba. Bameka abataasiibye? Nga nsiiba ki? Ye wiiki eno gye tuzzeemu. Nga tusaba, nga twegayirira, nga tusiibye enjala. Mm-hmm.
1: Nga nsiiba enjala era nga nyambala ebibukutu n'evvu.
0: Togenda kwesiga vvu, ojja kwesiga bizigo. Tojja wano ng'otusiwukidde. Mm-hmm.
1: Ne nsaba Mukama Katonda wange. Mm. Nenjatula. Nenjogera nti.
0: Sooka owulirize. Ne nsaba Mukama Katonda wange. Nenjatula. Kye tubadde twogerako okwatula. Ayogera ati.
1: Nenjogera nti ayi Mukama Katonda omukulu era ow'entiisa otuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo atuukiriza endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata amateeka ge twayonoona.
0: Twakola ki? Twayonoona. Atandise. Genda maaso tuwulire.
1: Era twakola eby'obubambaavu n'ebyobubi. Era twajeema nga tukyama okuleka ebiragiro byo n'emisango gyo. So tetwawulira baddu bo bannabbi abaagambiranga mu linnya lyo bakabaka baffe abalangira baffe ne bajjajjaffe.
0: Soko komawo ojja kuddayo esomere buko ogende ku lwabiri. Ya kudayo jisomesi ula yona. Olobudde.
1: Rabiri. Awo wenalinga njogera.
0: Wenalinga njogera.
1: Eranga nsaba.
0: Eranga nsaba.
1: Eranga njatula okwonona kwange.
0: Nga njatula okwonona kwange.
1: N'okwonona kw'abantu bange Isirayiri.
0: N'okwonona kw'abantu bange Isirayiri.
1: Eranga ndeeta okwegayirira kwange mu maaso ga Mukama Katonda wange.
0: Iye.
1: Olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange.
0: Iye.
1: Weewaawo bwe nali njogera mu kusaba.
0: Iye.
1: Omusajja Gabulyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'ankomako nga mu kiseera ekya ssaddaaka ey'akawungeezi.
0: Komawo. Mukama yebazibwe. Ojja kuddayo actually bw'oddayo essula eno nga tonneebaka ddayo ogisome yonna. Mukama yebazibwe. Osobola okutegeera kye mbadde nkola ki? Njogera kati ojja kuba olireetinga omulembe gwa Danieri naguno omulembe gwaffe. Ye Danieri agenda okwezula ng'ali mu busibe, nga musibe bali Babilooni. Era Danieri ebyamutuukako, akuba ebimu tebaabiwandiika, naye Danieri baamutwala ne bamulaawa. Yali mulaawe. He was castrated. Mukama yebazibwe. Olw'ekibi ky'abaganda be. Isirayiri yali yakola ekibi, bannabbi ne bajja ne balabula ne balabula ne balabula. Naye Isirayiri n'akola ki? N'agukuba. Nga naffe wano